The band jam ka vahu du po minute dong so far bid pogon ta ko posik posik posik uha ano do modop te ka pain huwi tungag ko no tay ka di kumadia so di mamaso do magium tay ka mamaso do manginum no kupi ta om naikot binasi kanyo ako po nga ano iti kada gumuo inomis dahil tinumon teta kanon nga gumuon no inomis dahil sinuaw bagya kanyo nengka tapat bagya kanyo tapain ko nga abi ako po nga alamay dahil Facebook da sa ba VFM mega tamay mo kopi po siya na doon usubab gumadiyo zo kinamay pa ko da mga ito pipiongan Maria Juhan Algasidion Zandi Dolores Asing Michelle Wong, Lawrence S. Chia, Zani Crystal, Christianus Langkait, Siping Awang, Catherine Lugeros, Robert Sipanal Sugud, Dolph Peter Doll, Moylin Duinol, Peter Gabriel, Edmund Janggun, Glenis Pojo, Lucy Linda Lidwis, Philip Maling, Emilia, Om Alamay, Koporostina, Dami, Utut Gina, I Suzy Lojimit, Alexander Malim, Maria Juhan, Andrew Lokuntao, Malicia Galus, Molin Duinol, Sabina Wenceslaus, Lucilina Lidwis, Catherine, kibadin ayat ko no nga, among mo, naing kanay ho, naikot to huwadan ko man dito tumoy, mono po do, opulokis nga vi, magihuhusi, magipapason, dahil Facebook do, Saba VFM. Ba, dadi mga kawago pa humuso apason maza the WhatsApp do Sabah BFM Dennis Nicholas yang shalom kopi po siya nungo subam masa bibit tambahut tapi nai kingan egi somzet tapi pipasan naikot binasya wow tamay mo kari Dennis yang mata papar I Jennifer M. Koisun kopi po siya nung tapi pipasan kari Jennifer pasuan daw kumada Alfonsus Koisun, Dolores Asing, Florence Boyjol, Floreta Kinajil, Tio Miing, Rosie Kinson, Sarah Yong, Eugene Laban. Sabi may tambahot, ikaw tutundago. Hansan ang hidas tamay mo, ang balakat to sima kinoingan, miyampay diyazu tamay mo. Amen. Kadi Jennifer Makakoisun. Matad Kampung Gunsing. Ono abal, magigizan din Kampung Gunsing. Aha. Pasan man tadi Florence Boyjol. Kopi po siya do nga subab ka di Florence diti. Kung maada mo kikinangaw ko sa imban boss kada zan sa Sabah BFM. Naikot pinasi. Amo suaw tumay mo ka. Hansan na basi. Kinaposikan do nga subab. Yan pa'y boss di o suaw. At topot ka ni Zani Florence. Tabi tadaw do kondangan. Tadaw di bay no. Hansan do id ko hidasan nga. Vi tumay mo. Yan pa'y balakat o sima. Mantan binamangon. Pason kumadi aka Margaret Atin. Aka Alice. Tambahut ko Floreta Kinajil. Helen Yong. Dolores Asing. Clarence Wong. Savo. Alice Lim, Lucy Doyo, Dennis Yang, Dennis Pojol, di jaman ako tahu dan do pasan do Florence, sabi avi ngavi boh tain sanan do ngavi, pengampai na ngavi ka di Florence iti, iyo na pasan di Florence, jadi hansan do saya ngau ngavi, pasan mantad di aniti Florence Boyjol, isa po, ikahumbus ko diti, pason man tadi Marius Merudim besian do dongo sebab do ta dau do ketahu ka di Marius Merudim kumatambahut mugi kinongo do sabab VFM nega di Julta Margaret Julita Judith Helen Yong Maureen Kinjau Lucy Doyo Iagang Sa Iagang Isagi Joseph Potilu Maria Gom Avitus Modoit Freta Kinajil Adila Duvanson Elis Shelilim on toin sanan di aw kun ait mantad omnogi mantad GSM yang pai pason puti ambu soto ko da pian buhutan da so gigisom om pi babasan da tadau ko tahu diti ka da ida pason di Marius Merudim diti di Charles Loginon ko pi pasian dong sebab da tadau ko tahu ko pram tubuhan ko enam matambahut nga vi Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung Gideon Mojiwat, Gasik ku James Sham, Johannes William Datu Nainduvaan, Joseph Potilu, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak,
Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Julita Judith, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Tabi Pimpasan, Om Konsikan, Kadi Charles Lojinan. Nah, nakahambus ko pasan nga video Zuma Zanin WhatsApp niti, ay sanatahiban, Navi, di ba ino? Na ito pa ikaw nga, Vika, na kinangoto ko, Hozo, ipong kapon niyo, Zuko Marino, kapan nga video Zuma Hozo, di Frederica Mojilis, nakaikot na imo na nabuhoy. Om Nagi Hozo, di Dopin Dani, tanda mato, mantadogo. VFM, be good.

0: Labana jam kafahu perang fahu minta dong sevabin pegunat toko tapi naik kongavi hansan dono hisan kau minok kino ngongavi kita dah hozo hahaid kita dah hozo di tahun tu ngapadan bau ngapadan mega nak kafizo i hozo di nongo dia zuri tino di om kita lagi hozo kafahu tadi hozo di pinongkap nung pinongkap kuma dia zuri ngavi hansan saya ngau inongkapan kau ngavi tapi naik aku nak hide aku di nak ditimpu mudik aku di nak ditimpu mentok do penakan do hozo tadau kau tahu di ti nah kuma ngavi dia zuid Facebook do Sabah VFM poti hambu so dia zu kau tahu dan kuma dia zu poti hambu so na dia zu do magi papasan magi usi da pasan deh ha aku di ngavi kau musa pasan dia zu ngah iho no hansan do mega temai mo do angalamai kau dah nak id Facebook do Sabah VFM. Oh, kung habi nagi dai ti TikTok da Saba VFM na ti mi magi bo boss do ano no po nga bi copy mo sian ko ma dia zurin san po kala de zuhi vai da jam ko si zam do tinu ti havanan do itia sa savan da don vinon itia po nga pi havanan miam pai da itia Argentina om nagi Algeria jam ko si zam iti na po nga pihavanan iti at tinimungan tayo ko group J iti do jam ko po damdu po do nga daw Austria mihavan do Jordan iti po nga group J nagi ta daw suvab na po tapi na ko nga vi ta daw suvab na po nga Portugal mihavan do Congo jam ko iso do min susuvab atata manano ko do nga vi do Portugal bam kanaw kinungo to ko hozaw pemohis ku dia zo ngabe.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Kanta ka Noel Nino, episoso mo mimang u gisompin tangaan toon tiso. Mangunsub do ko pulintaan, mamantod hang kotondaan, montok tumuguvang ko zuzuvo tavan ahasu, o koing om nagiki koundunan do hisun. Minabos imontili onto danon tinagas om kopotin dazan sandan posoyhi, datu ato Joseph Kurup, Malaysia, ibabay no ditiid bogizan ko sugi on tongus to imonsun kotonobon ko hisaon, pisoso mo katuguvang ko zuvan tavan di hobi ahasu, om o koing binuzu koin sudon mantat bogizan neutral kuma El Nino. Poti hembuson do kapulintaan pogun po damapat pinggi saman sa kadai pambalajalan i pinapanaw mantad po di dubongay budubonga po damiso. Hang diho, montok mongiho kozo do ginumu sinakagon pogun kanu kodimpatan kuma pambalajalan di Tavasi. Nabo si Vozon Montili na tusuri pang lima Haji Jinor, pinggi saman diho papangkup sa kadai om titundun pambalajalan mantad na satan kohimpupuun do dazanak gisom it institusi penginabasan takavas. Kain sabaton do gontop na motoy interim panakan po imbida kuma saba mantad o ngatus lizong linggit kuma iso titik himo bilyon linggit papointahang kagumpitan do kapulintaan bisampuvan montok papavakas kapatutan pogun idsibo MA o nga padamtohu. Minabos imanunua tagazo do gabungan rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali hang ipinabos di huguan montili diho kapanakaday mamantod peningkokoton kausinan do Sabah. Kabuon do kapolitif id Sabah ti hembuson pavakason miampai memodimpot penuidangan atus kapolitif kababagu taun diti montok papapulokis tapanazan ekonomi do community. Minabos ikumaduvo montili katundan papabu om kapolitif Datu Muhammad Alamin gisom pintangaan taun diti himongopod kapolitif kababagu do natuidong om dimpoton liho kahansanan anu agampot oikot kohimpupuson taun. Kodimpatan internet di Adang Om Point Hub dan dadi Vokon kepokionuan ko iso montok mongiho kozo do ISO community habus kekadazan ko bibi mantan ko buon ko intutunan digital in Malaysia. Nabawa siti di Datu Wilson Uga Kumbong kumaduwa mentili digital di kahapas pinapoy magon penutuban na babazan social digital outreach program SODOP in Kampung Topokon Tuaran. Namot diho pu Parlimen Tuaran Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau itinubung da RTM minabos keponculan SODOP na po nga adadi nogi do impon kiguno montok mongiho gontob totopot kotaundaan do infrastruktur digital hobino ir kinaisonon habus kakadazan. Tuitino nga ahal kotihambusan do internet no koguhi na dadi pamuginavaan binuzu kinaisavaton ko pamugunaan digital ipisosomo kainkavas pavagu ko pakinuan kuma kodimpatan kopionitan di hobi andang om kikualiti.

0: Asuarautamaima.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumilmos magkinang o, may ampay ni DJ Ben. Hey, hey, hey. Anong kanaw? Anong magkinang o?
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Naman na jam ka fahu to nga pura minalam minito dong sabab it pagun pagun do to ko to pinay ko ka pe ko pibosyan kumadiozu katawadan to tamay mo do makinango mamihi do sabab VFM do pongawang diozu do kinaposikan diozu lati kita daw mabinak piso do kasimban boss kadasan. Timpu na po iti, timpu do diazu do itiana mintong do sasavan do vinon take a World Cup pemain di maso da manjul-anjul daiho in pogun do molikan in USA nagi kiva nagi da iti pihapanan da Canada nagi in Mexico nakagumuan do ikanjul do pihapanan diho daiho in pogun do USA pogun do US. Atong basaan so da ihanap o ibobosan pibasan nga vi da toin sanan da tuhun untuk tim puriti kan ya tapi naik ko nga vi bako pa nga kada hivay da jam kasi zam da tino pihavanan da Argentina mihavan da Algeria da bogizan taiko tinimungan da group taiko group da J hiti Argentina mihavan Algeria jam ko pa damdu po dadaong adaw Austria mihavan da Jordan ko po nga kanaw tumihabos mamohis ginavo in kasimban boss karazan inaikot binasi iiso no dahil pamagunan kanaw-kanaw kanaw mo kinangaw ozo di angel to word Fred sibo hapap nu o hibabaw.

Angel Tahuod Fred di Sibo Hapap Nu O Hibabaw. May na kinangkot ako, Jose Edward Kubot, Patod Bosco.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaub ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Yo pangin ito dua rimbay kana nari ngam yun dito lipa kapag ka Henry Mike sa. Henry Mike dari Carlson rimbay ninggalan na joget mga gila lampoy. Amso no rimbay ri bungkia rimbay ninggalan na papakon pampang. Ino na nangibit ka ra jam ka tulu tang ngobram 2 nga minit. Ra tata no mare studio tu kapag ka. Amba baga na po ra jam ka tulu. Apa ngobram tulu nga minit na po akau kono na pa kaya ra azan isyak. Kalibu kung nakota kinabalamin to kintok ahon do no. Amlibos na po azan ni Shakwa kapag ka akaw na po ko nagkaya rarancana has mal hijra hinora roro hino hino mana po ra jam ka tulu limongopor ang minit ra londom na po pagkapag ka nakaya ka na po ra Imam Abdul Karim Ampakot jahin ito ra jahins na bawan randalong rarancana has mal hijra pagkapag ka libos na po no azan ni Shakwa libong mo ko to kinabalam to kintok ahon do no. Napora jam ka tulu apat ngoporam jam ka tulu limo ngopor nga minit na po limo ngoporam limo nga minit na po pagkaka akaw na po ko nakaya ramo na kasalanan ho nimura sa BFM Menora info Piala Dunia ha man may na po pasalula ramin pagkaka ya roro hino pagkaka ralo na mino pa na akawira sa BFM pagkaka kono naparalanda kono sindad na po jam kawalo pagkaka ka pailupanin ko na napo maya ramo nakasalo na hunumur dalon no rimbay pahilion do rimbay pahilion may ralo na mino hino rimbay rimbay intori durin na hilaw rimbay pamahuangan riyun ama amzuno rimbay ka rimbay B rimbay intori sibin andipas rimbay ninggalan anda ama ina namanggaan ko maka ko na boleh angun di rimbay yun na baga-baga kay hino maya ra live TikTok may ara hino batikin minak rekomen ra live TikTok may ralo namino mikapyo ka na maya ara live Facebook may hino ra page may ra sama VFM hino batikin minak rekomen ra live Facebook may ralo namino mikapyo ka na maya ra WhatsApp may ako nangun di ra rimbay kasihan miyon ra randalo rimbay pahilion ara po ra jam kawalu pasalan may napo baga-baga ka ako na pangundian ra rimbay pahilion hino ra napo ra jam kabalo hino maya kira wasa mayra numbo kosong rondo siam apat siam kusung tulu valu rilio ko payo rondo ara wasa mayra sa BFM ra numbur kosong rondo siam apat siam kusung tulu valu ra sekarang gini ngata payo ra rimbay do rimbay kana pasalulan kana maapo na po do rimbay na ko kono na pakaya razani syakra libung nukota kinabalamin to kinto kahon no yano rimbay kasano rimbay entori Exabi Morris rimbay ninggalan anda sa kikingam sunu rimbay risalwa sale rimbay ninggalan anda apa

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Apa jingit mo manibuni rapagon manili rapay trukayagan manaub ra siruk ruguang ngarapasambaloy ondo tagamin topot abig manabit togom ruina magibit mongoy rasuruga togom ruama suku pupus rupay namo kansayan ororo apa intara RTM teman setia Anda.

ay pahilyon. Rimbay nakalapra undian asawa tra minggu hidup.

Yo, Papa Kares, kono inirito kono rimbay, kono na sauk la juara. Rimbay pahilion, mayroon na minuam, rimbay pahilion, pagkapahagaga. Bulip yung kono ringohom yun. Ratuki-tuki no oro katalo, rati ya tuki-tuki no minggu pagkapahagaga. No minggu sumabto, kono piyo, kaya ka piyo rin na tangan rimbay pahilion, pagkapahagaga. Ino rimbay kono na sauk la juara retuli, asawa tundian rimbay to riduri na hilaw, rimbay ninggalan ang pamuhangan rin naman. Rais ko na pagkapaga ka, ito ko na loho-loho ng gata. Oroka apat ng suaw, pagkapaga ka. Salak oroka sa, ra oroka apat ng suaw. Rao parang balo, aribulan ko nom, 2002 pramonom. Iden salo na ina ng wasa ra industri gata saba. LIGS, ra oroka ng suaw, ra oroka apat. Ino loho ng susunog gata, o porang aringgit, balo sen sa kilogram. Gata kapingan ni kaino grade kasa, 5 ringgit, 6 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kaino grade kado, 4 ringgit, 2 pram balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, 4 ringgit, balu ngopram 5 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado, 4 ringgit, 4 sen sa kilogram. Ang gata si karap sa 1 ringgit, 2 pram balu sen sa kilogram. Yo paning kurangan paga-paga ka, inareto ko noloholo no gata ra, oro nun suaw ra oro kapat. Pinisalo no inan nguasa ra industri gata saba, LIGS, rao param balu aribulan ra bulan ka onom, 2000 dongo pram onom. Ang sinokili ko no paga-paga ko nantala na gata miyun, amin ako noloholo no gata. Yo papa ka nakasukuta ka nor, kapaparan no siaran no sabab FM, kasaluan na unumura sa nalondo minora paalsi na nga ka onsoy. Panikwanangan paga-paga ka kono sinumimpong inayara live TikTok may ralondo mito ampio kono inayara live Facebook may rayos kono paga-paga kono na ngundi ra kono inatangan rimay pahilion may ralondo minora opo ra edisi ra minggu hitu paga-paga ka panikwanangan rayos kono kau tetap setia ramon dalam kasaluan na unumura sama BFM hino abuli ringohon mion datuk itukir no oro tumalimpun terjam katulu sumukura jam kasiam ralondom. Nya kita rakon ni hadirin amirwani ko koro do rimbai paga-paga ka. Eno rimbai kasano rimbai entori di zobalo nan tambe ni kolos sanggang. Rimbai ninggalan nan rain tulu pangkolong. Sunu ono rimbai di entora bolos ru bulur. Rimbai ninggalan nan narangan. Nya kita rakon ni hadirin kansen alondom namin kawe. Ang kansen na penting esan ni nam. Bye-bye.

Awam ka bisan ang tatuang kumadiwago nagi katanod ko sa limbahan dito. I-curating tabok i-Leicester Less. Ay po, gumot tambalot ko dito. I-Demis Losod. So nang tatuang DJ, makiano ko dahil sinding digidin lakim ka. Jambatan pinirubahan. Balan ko dito. Tinak atam na eh. Say po ti. I-chong-chong tatuaran. Pamlogot-logot na kayo. Hitihid FB, hitihid kuha na ganti, hitihid TikTok. Ano na pa hamba ko na pagtatuang pa natin hara dati ako na yan nandit na kaporis-poris kaya ito na eh nga san logot-logot ako nung haron hot tambalot dit Rohian makimorong ako dasinding dit teka iti kasalimbahan sunodan nilo kano makinong ako maya dot FB maya RTM click maya nagit dot TikTok kantero kayo. Baham ka na kinanghot ako sinding kalangadan harotolo sinding kalangadan magisuhut-suhut da po niyon ko mong kalad na labunga di Jovita Chin sutanan dot sama-sama miandad di Josim Rotop nga pagulo dila sinding diti tolu taon pitong kiadan.

0: Bonjiko.
1: Ketemu dan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
6: Terima kasih.
0: Bonjiko nopo na ruhai pelombos. Yolo no ito san ginawa kanu memberos Bonjiko. Ikata yere. Bonjiko kanto kumadulun suay sundung akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asanong tako kumadulun suay. Mangusikod panghupan diyalo. Bonjiko.

Iritalo sinding magisutsut sinding led sinding kalangadan nama tumbayan ako da gumo it nagari it nauruh kalangadan serad na korongo dat sinding dikit tapi naik Aum July makianu sinding sitim bandaran benci tapi rindu kang ame kelaisa aisa sinding di sitim dat ilak dah itu kita om tangan toko nung haras sinding dat suai Rena Chong kapsa nang tatuang tambalut ngawid hitihid FB nako pagulo minay panahak dot teka minay panuaw Rostina Dami sanong tatuang di JLP ka oi Rostina Eying Rostina Damu Rostina Eying kapsa nang tatuang Ipol Eric nga hitinagi Imare Juhan oh kadi Ipol Eric kapsa nang tatuang tadaw kotolu di JLP am tabi ibasan ay kumatambalut tapi nang ngawid makikinong ako sa limahan bros dusun Sabah BFM masanong kapiya ka daw Maria Johan, kapisanan tatuang Maria Johan no kabar tuang bena kalasanan ta senang-senang ampon siko tu terimo dot mangobi dot kesalimbahan bros dusun mentok manuau semuli dot pasan-pasan ngawid kompolutan kampai negi polerik bah Omi Elizabeth Bert ngahiti Sebasti Francis si Mary Ann Saya po Stephen Lajoyo, Stephen Lajoyo imunah kapang ngahiti nagi kapisanan tatuang di JLP kada ponsi ko muna. Aisa out segment dot tatuang bena muna kapakian wan na sining sining. Jainah takag ngahiti. Amyo yutung nga penrongo Imir May Ride Hailin. Ros, ponsi ko kumara kayo ba? Iti sinding pati lambus. Tama dumpul man tadi Jimmy Basinaw sutunan arata mo sanong di mas ni Sumiran.

Tabreko, iti pagulo ha, iti kapengatan na tongos maninggarod. Pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko siyam. Doon hapad minit na tuwang ba no? Kagirat ko sa agisam jam kay sa minsuswab dat swab ko hapad ang malo tulan ko nam doon na ribu doon hapad ang manam. Kapengatan tongos maninggarod na padating ako pahampit na pagunta ko iti san idwata sponsor kid. Kala na pangasipitang tinam kulapin niyo bofat am nabawan. Damat nila mantok na tisan watas katanabon, papar aranaw katabulod. Idsandakan kapampayad tongod amig kudat nagi watas pisang puruan Labuan. Ila na kapingatan tongos maninggaro di pinalabos sa kopisan Meteorology Malaysia, montok pagun toko. Baham miswai noralanto mantadi onivit oto. Sutanan rubat sa girit laki di jap laping jonjongot.

Kalau senang dah tambah lagi mina Keanu dah sinding dua sinding di tino di nalihis lagi nama. Oh, misi ping awang kau senang tatuang kau mada si ping awang nu kabar tatuang baena kita aku dihitihid FB. Mi Maria Johan DJ LP Ponsiko DJ senong-senong diti iti DJ sen sagit-sagit tako dati kita daw kayang kan lagi tapi nai Maria Johan saya po tambah lito ko i Raylan Raina ko bisa nang tatuang Nuriah Madisin nga hiti nagi i Mary Ann Ninsan po Joe Johnson Sabinus Gabu no ka di Mary Ann ti. Kopi senang tatuang kumat tambalot sa Bob FM nagi iri kopi na yan haron na po'y penrongaw tatuang bayan na alam sanong-sanong-sanong kong awi tabi langad ko nagi kumat kayo awa ilihuan di JLP sanong tatuang dia awa makiyo ni ako di sinding rin rumame ka sinding di Semandakura ka rumame ba ang balan ko dat menumbayad tino ka ikaw rin na matiasan kopi senang anda tatuang nagi kumat dia. Pagulo makin ang usin dengar hian aku dat pa ilah ti kayuan datawan pangilaan dat kayuan tawan na mantak pagunta ko suab ka pada malu tulan ko nam dona ribu dona pada manam tadaw kapat tadaw dapit temuan hila tanggilan hila i dampa pa talipok hila i pakan na baluh na kakal na tadaw kapat tiri daw ko sabon na isa rasam dan sadapon tangus meninggaro did pira-pira kayanan pangkoro pa dangat tuang rumah samid pira-pira kayanan. Babas sa tasagit, doon na po dumapat darja Celsius. Ang babas talaso, talon na po dumapat darja Celsius. Ilan na pangilaan tawan, mantak talaw suab, mantak pagunta ko. Kapo na malo, tulan ko nam, doon na ribu, doon na po damanam. Dua kawago sinding dat pinakian dat ang balut. Kung balutan, ditino. Sayang itu dulu, manta dimatinin New Kim nga pagulo dila jambatan tamparuli. Di Justin Lusa.

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua barang letliud. Pakai peningalig tinan om jacket ketingligan nung harada masad operasi papaudaliu tulun na liudan. Sikapan nung masuwaig talidang nung suminabarong kanat liud. Wogan longon om terima manamong kabarusian tinan. Kada pamagunod uwaig liud mamarusin tinan. Kakamot teko takanon. Terima mamaguna uwaig talidang teko uwaigit butul muntok inuman. Pemong takanan kakamot ang tinan. Teri matlanan longkot pondolihan point out tinangan dot tegunok ang tikus. Mamanggunok paningalik tinan masong mengilanan walay ang pasarili sarat katalibot liyod. Ang sikapan na may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun tamunapat kadaw sarat katalib karaja mengilanan walay.

Baham. Kalasanan alihi si Minakianu sinding dat nugari. Jambatan tempur li mentah di Justin Lusa negi sayang itu dulu mentah di DJ MY. Ihalin yung minuhot ng haras sinding sumandak Sabah ka. Umbalan kod mintang tinok ka. Helen yung ako ilan nung siwatan to gumo na napakiano datang akong balutan. Umbalan kasari kod mintang. Nako pagulo ya Abdul Malik dat pinapato da pasan tatuang bayna kadaw pagulo po masan ako kapsanan tatuang tadaw ko tolo kumadya DJ magano nagi kesehatan pong kapasan diti kumadwa kon tambalut id Sabah BFM ang group yung bulutan ni Kalihis siya siwatan kumaretuang bayna magali MJ Gimbun Poto Lucidoyo Yaming Matanggal Aku Darunsok Koyok Men Helen Yong Julita Judith Razina Sapeh Julita Sabin Steven Ginun Joseph Abiyundok Justin Karim Lucy Masri Gondole Sintikan Donoy Pansay Matin Dalambun Ebal Bakansing Suani Muyok Albert Ginun Joseph Gombisir Dasim Gunting Duisan Undoy Jeffrey Apok Baba SG Saunin Maidin Jusia Gintin Nang Tambalut Isuay Ngasiyaw Aw kuya kuya siwatan maraitong bayna Kada ko kausti Kasari sudah wilkud Pagkoring Aw mod Kada oh Magot Pay koyok min Itambunan Mananam na paray Iho itiranaw Aiso Na pananaman kud paray Tanak pananaman kud paray Natanama Nadanganak na walay Mangoy na dihay Pangamot paray Nasiliwa Gasig kaday ka Kagumuan na tulun dat may pangamot dahil kadaid bay na Abdul Malik mahadad haruhi ko po dat marabuat kawago kay Jofrin kapisanan tatuong kaminanod ti kasalimbahan na mitilambus day TikTok na Liswi King nagi makiano leo John Jerome na tagak pipusan ka daw walan kod mintong tino ka to nga pagulo dila kinunghot ko po rantay amas di Datuk Francis Landong sutanan ya tangkong jambu merah Richard Michael Fu, Esther Donny Kim Siong.

Di jenah taka gabsanan di JLP puni ada sinting leles corona beragi bujangan nun haro na pengulud ka. Ay sa pengulud tatuang bayan at pinayin nga pengkuro po umbalan kud mintong at timpuh datino to madi arwahay na didat apupusan 6.5 minit at pinagyambulutan tako kapakyanuan ay kapakyunian sinting-sinting. Kapakyunian sinting-sinting. Wasik ay pinapailang kasalimbahan ni Tito Kasye, kasalimbahan ni Tilambu si Tid FB ang naghihitihi TikTok. Maris Marudo yung kabisanan tatu ang tadaw ko talo DJ ang minsanan tambalot makikinaw sa limbahan sa Bob FM. So nang kapiyo, may pasan kalansanan ng olidas takod tikid tadaw ka daw. Mesiusiusin kabisanan tatu ang DJ ang minsanan makikinaw sa limbahan sa Bob FM. So nang kapiyo ka daw, posiko. Ay, tambalot ako nagi isaipati. Makli kabisanan tatu ang Makli Max. Nakararasam, nakapaparis na tanggilan ba yun at ito pinay? Bah, kanang kinangot ako sinding ti tanak kampung manta Jimmy Palikat, sutunan wawonod di Carlin Susiana Lasimon.

Pagupay na tulunsuway dit mo maguna. Masod o susat ako, tulunsuway nga mohop na tako. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong dila. Pagluanan, miyang payat po mamusaraw ta sanong dit aw lumansan sa mulian. Ubasan ay no, kiginawa mohop tulunsuway to tikid kawawayad ta sanong. Pagulikawago, kumadat ako, mayad kasanangan.

Ito rin kabil, kamusta na ang dika di JLP? Pahin rumah ka ko radio di ka na. Makinang ona gito sa nung karanghan ka. Posi ko, ito rin kabil. Mahadad a sa bahan da tunid da tinggoran kay tunid tinggorod. Pason man ko si wato pasalimbaton ko pason man ta declaran suang. Shalom mga kapisanan tutuang di JLP, kapisanan ko maraja masanood ang balot tinayin tutunan ko dahil FB Megali Julita Magret Lucidoyo Kle Ignatius Maria Johan Sabin Kangot Florita Losubom Laurentius Jaina Takag Ipol Eric Rosli Chanti Lasyon Mel Andu Chiawentan Jeffrey Antang Ros Bisaon Corina Matiasan Namamun Nagi Alihuan Reverend Father Wendy Gulhladoran Florence Bojolom Sawadaw Ibinsan Lam Hilo Brunei Darussalam Kami Benada Chini Kuala Lumpur Lansan Datu Senang Kabar Amirina DJ Kapsanan Kumaraja Tabi Malaysia Madani Makinu Kuda Sinding Jasli Ritan Saputangan Kirinda Nakau ni na Saputangan Kirinda Kalansanan Dat Negeri Nalihi Saginawan Nakorong Oda Sinding Dek Ah, on siko. Pagulodot makinangot ako sinding tahuri na datid ikaw ni dahitihid na tihit kapakyanuan sinding sinding manta di John Jerome ano ay kong katapatan marahiyan ako dat manuaw ditit kambolutan ipinrong ako datid da radio datatuang bayan dati magal di terigabil ipinro makradio ka Gumo at ang balot ako dit aukanod mo ng kiramot at tatuang bayan o. Kung kropa, tumbayan ako dat tarimo dat sang kusumku sa makinang okorong at ang sinding-sinding. Para dati it arwarwal tulung nga. Oruh na po. mitit isa oruputan karet dit nagyati adit pamaramayan pinamaramitan minggu perpaduan 2026 di kompleks potlikas di kawawago diti sa ginumo 2,804,448 nakatinda po dat pamaramayan minggu perpaduan 2026 naitan kabangsaan na kapanaw dead kota kinabalu di minimpun di jam ko pada misa minimpun di tadaw ko pada misa gisam dat ko pada mapat tulan ko nam katatalib ganti Basin ning tingkan anak-anak tokoh onway aku ketepatan di John Jerome.

0: Kung sigo nagi gumadag kayo kakalon manhak trohian teka like teka salimbahan mi tilombos med FB am nagi hitid TikTok. Apat na pud ambli mo titik walo kena na timong timong rat. Like hiti TikTok babay nanti pon siko. Aro di pasan manta dia tim mo dili. Ni kampung Temporuli. Kada mo kaya nungu sinding jojilian haro na pengulud man ko ba pakinangok sendiri kada senang tatu ang tadak talo DJ. Ano no pa sinding di siyo ka. Haro nipi kuno po. Kau ni dati no ka yatim pon siko yatim. Pasan puti lambus kapisan na tatuang kuma dia di JLP kadi Lucy Doyo mamasan ako paguluya po kuma nagidimi satur ringkam satur janiupin ang paganakan Abdul Malik Isinto Charles Leginon si Banandoy Maris Morodim Kaliun Joseph Patilu George Kimbun Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Julita Mbobo Adila Devanson Florence Bajo Lucia Tati Bibi Ross Sugud Emilia Gom Clarence Suang Narumbay Pitah Loli Inggang Yubug Rosaline Vitalis Kalisikel Miapai Pasan Alansan Olidas Ngawi Pibabasan Ponsikau DJ. Berkatan kena terima mimpi paganakan no ka berkatan kena giak kada utam pinai. Ponsiko. Hello and hiti TikTok Ponsiko and. Inggam satur. No kada di. Balai tak makin ngono no kadi inggam satur harapasan da pinata dau. Dadat au magilapau-lapau tu ni no tampinai inggam satur.
1: Yo inggam satur. Mantad Kampung Bakilong, Kota Blud. Amasan ako dat kain sanay tambalot sa Babi FM. Dahil nanggo na pa isang rongaw dahil radio. Niyan pa ipasan ko dila. Sanang tatuang tadaw hari tiga. DJ. May dadi ho po niyo isinding di mas ni Sumirandi Tatawayaboy dahara na pa yung ulud Ponsikaw.
0: Ponsikaw Inggam Satur nga haron na sinding di mas ni Sumiran na kone ditino, maha dadat na karongaw kam ng alihis kad na karongaw na sinding di kay. Baha miso po ho, pason daman ko tumboyo iti, pason mantad di sa iti. Lamin, mantad kiulo. Sanong tatuang tatuang katalo DJ RP yung kapisanangan nagi ngawi tatuang makikinang o radio sa PBFM tatuang diti yung manisanan tabi na itang balut. Kombolutan ni grup WhatsApp alasan ang lidas lidas ngawi makian udah sinding Francis Landong pikir-pikir dulu kadilamin harus sinding di Francis Landong akon ko pikir-pikir dulu nga apa yang kuropo kalansanan dat nalihis ko na korongo udah sinding dila tampinai tambalut dahiti FB oke to aku Rita Mangga Christopher Simon kadir Rita Mangga aku bisa nantang atuong DJ minsan tambalut isabab FM alansan dat lidas terima ka. Tumayan aku dengan lidas takut terima di sinding peti lembus misuai ralan di 3 situ dolom ragi bujangan di leles karunau.

nungka kita ko tayo ka kahampit dat kantakan pengindaratan, pinalagos ang papataan tanak. Romota talian kasi iso 5 siam tayo ka WhatsApp 0 1 6 5 siam. Manta ka hupan katingaligan, penghupan counseling, painsuang na kantakan intatarian tayo ka buli, ang nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Romota talian na ISO tol diti dita pengukap 2 na 4 jam. Talian kasi ISO 5 siam. Teka WhatsApp 0 1 6 5 siam.

kalasan analis ko na karong oda sinding sinding din ako ni ditin di manta ko pelaan haradatit na kaliho nga tumbayan ako dat sangin sa diya na ba kay sangin tonda na maki tumano dat pisapan manta ko dat tadaw swab tadaw kapat kapodumalo tulan ko nam Portugal manimisahap dot Republic Congo jam kaysa minsusuab England nam Croatia jam kapat minsusuab Ghana Panama jam katurub kasuabon Uzbekistan nam Colombia jam kohopod do kasuabon ada dagalihway ang pasan puti lambus man ku polombus pasan man tadi bonari Entai ko po. Florita Kinajil. Manta di Florita Kinajil. Shalom DJLP. Kapi sanan data tuong kumadiam nagita in sanan magikinaw sa Bob FM Bros Dusun na sanang kapiya kada o. Paglupo masan ako kumadia DJ. Nagi kumadi Florence Pajol Helen Yong Dolores Asing Adila Duvanson Amelia Gom Giuseppe Tilo Maris Marudim Inggam Satu Ravitus John Martinez Nicholas Yang Maria Johan Lucia Mondok Mania Gansing. May paso nuno kabar kayo alang sana lidas terimom tilang busa tako na pagyang bulutan tabi pibabasan kumarga tensanan kada o. Yun yung sinding di Jimmy Palikat na kampong ka. Ano ko ni na sinding nila dito, no? Kalansanan na karongo ka, Florida. Pasan, pati lambos dito, manta di Munah Kapang. Hi, DJLP. Sanang tatuang? Iho, Munah Kapang, palambos pasan kumada. Tayo, sanan makikinang auli na kasalimbahan Bros Dusun au nagi alihwan. I montok DJLP. Kambalutan ko, MM Suk, Ilinda, Maria Johan, Yutong, Mempay Pasan. Kano, toko manahat sa kodong kumati kasalimbahan Bros Dusun o sanong bo. Ponsikaw, DJLP ka daw. Ponsikaw nagi. Muna, ito pinapato dot pasan. Sundong dat, awa kita nga rano ka dito ng dahila i mula, hilad TikTok. Korean pun dah awak kita kaya. Karena kena hot kau sinting peti lembus anawulan mantad Mary Intiang sutonan nipi kuno poh di George Lian.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ampas sa ugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

Kailo ka nang ko. Papataam taikad mo ng kiyad dot pipiaraon id kawawayon dot milad o sindualan. Arwalan taikad ang gurit na bangad isa kasalaan edi seripada akta kebajikan haiwan 2,005 id miladan daon hatus 1,000 ringgit taikad pajilan au kalabit talo taon taikad gadua-dua dila.

Ang pagulo na pupusan, tampi na eh, harihan akong pailan na kayo dito, nagete, kempen mo nalod raha. Ipaharoon dat ka doon hapada misa tulan konom, doon na ribu doon hapada mo nam, tada minggu, hilaid balay bomba mo nang pasitoran. Limpun da jam ko siyam ko sabon, gisam jam katalud sa depon. Mantok yung talangan katilambus, kasaga daw maramot di daulin, kusong isa-isa, limo isa-isa, onam limo, walo kusong onam. Teka ituan kurang anak Becky, it kusong isa duo, limo, apat limo, siyam, turo onam walo, nagi inas ko. Kusong isa kusong, limo, apat isa onam, kusong isa onam. Bahom, hiti po di hatimput ako magiambalot na tatuang bayan at ang pinay. Kadalihuay, tikid sadap, mimpun jam ko siyam, gisam jam ko hapodam duo, pitanga tuong. Pasalimbahan, boros dusun nito sonong kapiyo. Sining tahuri na po dot ko ni ko nga odop no, manta ni Fabian William. Ako dati kayo anod mamarait dat sa resay sa datatuang bayan apeng kura po panong konsikahan ko kumada ko ito. Insanan manta sa kodong na kayo. Manta di kalimpunan dat kasalimbahan dati gisam dat pitanga tuong. Itarohian na makinangaw sinding-sinding, kaparangahan sinding-sinding tamad, kanad tumilambus makinangaw, gisam dat jam ko isa minsuswab, maya da RTM click, nagi frequency in radio. Siyo dit out no kalambus sa Pason, nataliban dati, out no reta nangaran, kada ko korlogo. Sanang kadapan na bay no, sanang nagi kapasikan na tadaw suwab. Ino ka po damot, kapiro ba ikawagu, habarakatan to ko na da, terimo. Dami namangon, mantada LP Rapiol Pinos. Bye-bye.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Hai, alilimar ko tu pun bacara buku am.
1: Apa andai ko rakon na intu alilimar am bacara buku tu?
0: Nataliban ko no kuah, Reno tu zaman IT, kawinu malumat, yu yak rapopor no kalindu no longon tu nga, sok tutorokon yak. Ha, awan oyumon mu, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno, ayamon kalalian aring otaka ponu am sino. Aho po nam apa siya kasuko yung ha?
1: Kapiyo nga hinosolor, tapi ang bacara buku tu aso ang yakinon so yung no. Ulo ko na nasong kahit pahalungan na kapihahan numato tu. Kanga on so'y aboy hilong ra screen tu. Lai nga lihao ko, rabah huli, paino ang caramin mato ko. Lai rai no, aduy, napasi ko no solor na unga. Rabah huli, alilimar ko po nga liha ang bacara buku tu.
0: Yun tu, kono ko pa siya ra. Ang kiat yang nga ryun, ahilong nga o kapiyo-piyoki o ko tu alilimar ang bacara buku. Sa tapot no, auto bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
1: Ih, o ko tu. On ka buk inaliran mo am? O pahula ang baca am?
2: 5 minit, yak nga lapon mo yung ratukir nuoro. Ang paliyong rin tokin tok no sungoy tumanaw, rangiliw ra sa yata no niya mukedis. Kinamimin nga liha.

0: kasahibaan Boss Kadazan.
1: Ahansan do tamay mo do in kinabo di aso do makinong awliti ko sa imbahan na bosa to ko sa imbahan na iso na ongo to ko de pamagunan pati ambusan do pati nauan do to ko it boss do kadasan po yung tinagas
0: ay sa masubay na El Sava VFM no

kwentunod na ino. Ada na di po ang nondo hiyo. Makinangawusurok po yan ang hosuri ko hiyas ko zo. Ay sa naman ti subayo. Ito sa himbahan boss karazan. Sabah VFM na ikot vila si Osua. Utamanya.

0: usahin man boss kadazan noikot finasi noikot finasi
1: oswal tamay mo
0: itkeningaw na po nga sisang mapunang baho titik iso FM.

Ya, tapi kau ngapi nong toko hoso di babai nadi. Hoso mantadi Madius Joponi tanak moy sikul om pentantun. Bagi ada datang kang ngau ngapi mohoing do dong sa babai no. Tu mugad sikul tanak ngapi. Dari damai na jam ko nom opod minute na rin doon sa vab dahil pagunta ko. Ay kot jam ko nom tahong opod minute doon sa vab. Ako nga ko abal dahil pagun. Namatay ka tatim po nino. Kakalpot akong mohi sa Ginavo. Tapunay ko nga vi. Yan pa'y diti hozo man tadi Paska Dundee.

sinurambi tayo na intutunan nagi sa bagit tambunan viewpoint e po invite kampung dalungan tambunan na po nga isa pabaguti ko ton katambuhusan age saba. Vaki di so kapo pakul ko basanan tinaw kadasan dusun na pihi sa bagi kapo kapanadaan sinurambi itinidong do to humiloting om tinodo mantad bosi om ni maan votiko miyampay votik susumuni poing e na intutunan e uvang tambunan. Miyampay din nanggo po ng apat nita Mama Dandi o sinurambi diti do ko ki kita na ito gingo itposay iwang tambunan nuhuna bahu untuk dong sebab toy untuk avasi oko zuvotavan ko gingahan tanaw tumanob om sugi tongus mantad konuhuan kroker.

Ya, mentok pihak nisu teme kong avi dau bai no jam ko nom apat ngupram himo minit to dong sebab det pagun tok au. Ama kapi wasian do dong sebab ko madai dia zu dai nombo ko no pakatanod makin ngo. Do ko semba na to ko dong sebab det dari ko toho dan tu memihi do makin ngo do ko semba na to ko. Dong sebab tadau ko apat diti ko apadong bahu diti buhan ko nom do vongai bu do vong apadong nom. Daring ko na hansan do hidas tupi manan meluguvang ano no po tapa panasan do tadaw baino kya. Nung kivarati di aw hidas o tupi manan sikapan na may tubong do dokutul. Tu timpu baino aw at tantu iti kozovan do tavan iho na magavit do taluo. Sumo no niti kapagi ohiw vago do suang paginakan. Baham kanaw momohi sa Ginavo tapi ko nga vimyampai diti hoso mantadi syarin amud syapri kaposizon mau paguin no katawadan kumado tambahot kalaja Dennis Primus e minaguhud do hoso ngavi do dongo suva baino diti dari kanaw kinangaw hoso kaposizon kadi syarin amud syapri

Ya, yeah, ingkan aku so hozo manta di Sharin Amuj Sapri ke position. Ama aku mata beri ngavi di tindahanon dati tim puriti. Kiva dati ada boboh lahan i tim puriti. Bahan petetapan apa ginavo kamai dik ya. Hansan do katobo i ginavo temo guvang di ho kababahan do talun-nalun i tim puriti. Kiva dati di pogat dan mugat kalaja mai pakalaja kya om kiva ni gina ti di poin suti babai na diti om kiva do ngozon kiva do ngozon poki sakada ino ngozon do ida kopisan do kapalintan patoy do bank patoy ba om kada hivai do magovit do ano na po document ngavi suat ngavi kagumpit i tapon sol i viton aga bagab dati do humabus munta dami nom ogmu fagoto hivan ene pagui do humabus munta dami bion pangavin nung novit nga viswat i tapon sol do viton ke may da audi ko pomyu bat do timpo sengian da kabus munta dami nom itindahano na dati am ondom fagoto kivan no hivan nom gumu hivago de damin. Jadi paguhi doh mabus obion pahit kesang ngavi nung novit ngavi oswat iki guno i oviton dino i oviton do moy pakitoy na doy kopisan kapalintan toy ko doy bank betoy kya bahom kanong vago momohi sa ginavo tapnay ko ngavi mungkin ako toko doh sa mata di Fredolin di Frederica Mojilis Nodwanan Minakan kesembahan bos kadasan nikot finasi aswaw tamay mo.

Yeah, tapi yang kau ngavi dia, kau kau mai dia FIFA sesavan vinon, duvong ibu duvong pada monom. Isai nak kita, isai minintong do uniti pihavanan England omnogi Croatia di baino, min sesavab di baino. Nah, jadi di mina uniti mini bentai mini havan jihariti di jam kapat min sesavab di baino. Na hantoi do England apat noko tumpos dapat gol Croatia duvo gol. Jadi mihana tumpesan zo gumu tabinai menintong do itiana pihavanan mimbul maza di ti RTM click do sebab di baino kyo. Mihana kiva dati di au na kokito nga ihana nangasan montok di ti pihavanan mimbul sesavan vinon. Ibihat tan di England om negi Croatia di minsa sebab di baino montok di ya tinimungan Portugal Congo Democratic Republic mizihor di ting mini havan dari pibayan mimbul iti do deho id stadium Houston Texas the minsa sebab di baino negi nakapiaga o gol dioho iso itia Portugal among nagi Congo Democratic Republic. Jadi tapi ko ngavi tadau baino jam katu dong seba baino na po nga kanjul te kakapanawi ho pihabanan idpihatan do Ghana om nogi Panama jam katu dong subabaino jam kopod dong subab na po nga Uzbekistan mihavan diti pogun Colombia. Jadi kita dia zu pihavanan mimpul diti masa diti RTM click ada telefon dia zu telefon pihavitavit dia zu taika nung kiva do TV yana smart TV kamay di jadi kanu kanu komogium deho RTM click dari smart TV dia su manoy ay tanda download kamay di kakita na di diti pihavanan mimbul diti teka kawasa nagi mintong masa diti itia My TV, My TV to aiso da kabalay iti RTM om nagi Unify TV napo nga kabasa ko da mintong do pihavanan mimbul iti maza ditia My TV ito aiso da kabalay. Dari hana tapne ko nga vilahan da inko do mintong diti pibayan mimbul sasavan vinon FIFA duvong ibu duvong padam onom. Dari karahi vai dong subabay na pagito ko do iti pihavanan jam katu tumimpo na di jam katu do dong subab diti Ghana om Panama om jam ko padong subab na po nga Uzbekistan om nagi Colombia.

Pason di ina inkana ko sa hoso di soldia sunggyong anong orto ko di babae no di tepne ko ngavi dari ko pivas yan do kumata pinay ngavi mamaso makinango do ko simba na toko di timiti hombo semasa do di ti TikTok do Sabah VFM nagi masa do Facebook do Sabah VFM penogi mazal RTM click penogi katawadan ko made dia su katawadan tu mamihi mungkin ngor ko semba na to di masa do you know itia TikTok do Sabah VFM om nagi art itia Facebook do Sabah VFM dari hansano hi segina video su ada makin ngor do hozo ngavi i nakotonda mentok tadau baino i pinohud di tambahut kalaja DJ Dan. Eh, tapi ni kau ngavi pagi dah. Papati hambut zo, mau his toko dah ginavo. Oh, mai ku pahit. Abio isai ngavi aku gumu tapi nai dah pina hambut dah pason. Kopi pasi anong suvab kumat dah. Dah ti masa aditi WhatsApp dah Sabah VFM dong suvab aditi kya. Nga audi kanu po pahambut dah pason nga mana padi oitongan ipina pabuso dah pason nga veriti. Ay Maria Jakim, kopi wasian ng sebab. I Florence Boyjol, kopi wasian Malayaka. Mega nagi di Malayaka Floreta Kinajil, kopi wasian ng sebab nagi kumaday diaw. I John Tati, Richard Benjinos, Joseph Potilu, kopi wasian. Isay baguiti. Ay sadongan, ay say datiti, ay sadongan diti, pain suat do, ipinapubuso do pason diti. Ngayon ko po, katawadan, Marius Marudim, Dennis Nicholas Yang, Red Devil, kapibasyan ko maday dia, so tayin sanan kayo, katawadan to, pupubuso do pason, mo manikid ta daw. Sundong po ito na ay sa pahumbus pason nga ait po nga hindi pinapabuso na pason dadi bay na makinangot ako na hoso mamuhis wag ito na ginafam yung pairiti hoso hoso di Alice Dison om di James Kando simbiton ko om sutanon na hoso di January si Paji Izyaw binabang kasoy man boss kadasan na ikot finasi oswaw tamay mo.

Yeah, tami kong abi, oh, so, di babay na din ng otoko, isyaw, binabang kadi, January Sipaji. Tadi ko pimasyan do, tapi na yung abi, mamasoy, tindahan nun, may papata do, tanak, may sikul, kopi basyan, kopi basyan, kumari, di asukyo. Kiba di, na, nakapatod, na do, tanak, God, na di bago, may tamu, dati, do, dong sebab diti. May bohi do, kiki na tuan, teko, titindalam, patoy, kopi basyan, kumari, di asukyo, katawadan. Au ay sufan, tapi na yung abi, mamasoy, dati, atang kangaw, kiba da, dagang nong sababiti doy da tomo patoy doy pasal patoy doy kaday takanan patoy teko doy nombor nopo kapi basyan kumaday di azok at huwadan tumamihi na makinawad ako sa imba na toko nong sababiti sundong pato da kivava dati adata tangkangaw ano to kivada kukuma agumu kukumaon nong sababiti nga pengong o dalidiyo at hingo kani dati katawadan kumaday di azok. Bahom kanu vagum mohi siginavo kinungot ako hozo. Mantadi Jack Julin Tutang patatapo napo ginavo kadi Nicolette and Gatrin

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandizi ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos inabeng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbol card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanoy kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyanoy di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovi kang ko to aw ko on dom minumbol account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kadohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.

Tapi kong avi ay temporiti na po nga po pong zodo so nga avi kapapago ay natoy mo dito id RTM in ko po nga opiang ngongo na dia zo so dito ay kasimba na to ko dito nakaintuto na hide di minggu nakatahib iho no po ni son vago do tadaw bay no po pong o dia zo do hozo nga avi kapapago dadi may na aw wata timpo kinangota ko iti hozo kapapago mantadi janya totong yoy tando piuhudan.

mga toko o hozo di babae no di patod bosku kadi Edward Kubot babae no jam ko tu pat nga prom 2-4 minute na di dong sebab dat pagun toko mga kapibosyan kapibosyan dong sebab kumato pinay nga vidi kakal po yan pa nagodad kasi yung banda toko di team masada TikTok masada Facebook do sabab VFM. Katawadan ko maday dia su tu mengovang dego itim puriti mitya WhatsApp do sabab FM I Helen yong kapi bosian nong sebab kumadiao Helen ingka nagi I Charles Loginon nga pinapabuso nagi dapasan kapi bosian nong sebab kumada toin senan tabi nai walis nga vi mama sa mungkin nga do kasi imba na toko dong sebab ditika masa do Facebook do Sabah FM nga na ikot linamay di ho diti maghihusi-husi do pasan katawadan ko maday di so tempahot ko nga vi aday do Facebook do Sabah FM o minka nagi day TikTok do Sabah FM katawadan ko maday di so tumungovang na go do dong sabab diti bahom kanawagong mohi sa ginawam yung pay diti hozo kababago nga vi day kasayimba na to ko itia hozo ongo do baino hozo matadi Salvia Yusuf yaitan do Zandi Tavanus Tosuau sutenon do hozo di Alvenico Alden Alfonsus yaitan do Guminavo Diaw Sanguhun kasayman bos kadazan nikot vinasi Osuau tomaimo.

gumina vo dia song hun in kana ko so ho so man tadi Alvenico Elden Alphonsus ama tumi ambus sa ko vagodoy do kasi banda tro di tumi ambus do ti babasan po point to ndo so ngavi ka vago do kasi kasi banda to ko di ti tapne ko ngavi bainom kinangot ako do hozo mantadi hanale anaval swimming iaitan do kamatan to sindak buvazoy tavantang kadi Jackie Jeffrey kasimban boss kadasan naikat vinasi oswaw tamay mo.

0: Ya, tapi kong avi mo kakal po atakaw idtim po do mo kinangaw do so nga avi kabago do do kasimba na tako diti. Ngayon ko po, kapi wasyan do nga sabab kumata binay nga avi masa do Facebook do Sabab FM minakakasupan ko Ipol Eric, Maria Juhan, Josie Mindong, Michelle Wong, Papa Ah Juicy, Johnny Jo, Isabagati, Christianus Langkait, Bago Sevago Charles Loginon Biata Kokyo Robert Anun Quirianus Lucas Michelle Wong Woodit Oyo Victoria Ang Kapi pa siya nung sabab kumaday dia so tayin sanan kyo Moirin Majin Joseph Ginoli Simon Justin Elizabeth Beth Saya bago dititi. Ay timbul tawa o kapi pa siya ng sabab I Grace Lilitan Jerry Doy Puan Chu Mel Andu kapi pa siya ng sabab kumada dia so siya wiaw ay ito aniti naikot ginumu dia so diti osikap damin sabat nga biyangan diti bahama ay nam kinangot ako daho so manta di Petrus Martin di Nick Tudol hinugu misun hisun tamangay kawasyan ka di Zimi Poly Hedge Kubot kasayman boss kadazan ay katwinasi aswaw tamay mo
1: kisa panihinugu na may kisa panihinugu na may.